0: kiri mo.
1: Ọlọ́pù sá
0: wọ́n ń jẹ́ ṣe ẹyẹ Yesu àná. Antina ni a mo ti a nyina gani o. Ora Yesu di a ma mo ti a gani. Ora Yesu di be ba ya di a tutu. Tumi ni a wadi eni mo a. Tumi ni a wadi eni mo a.